o tena se na se wudi agro na de na dene computer mu adren so nipa hunu mu we sue ni ye na o tena se na bibia ko na o timusa da na bi hu se kaki kuna wadren ko. Isaiah chapter 35 verse 8 o see, and highway shall be there and a way, and it shall be called the way of holiness. The unclean shall not pass over it. Heaven quite watch there, but it shall be for those the wayfaring men. No fools shall not err therein. No lion shall be there. Obi a wope heavy ako say ye kronkron ye kwan so ni enama ye ye de ye koho. Ni panun ko suku da on te bwene so a sakra nkwa o fasu hu no oko. Nen krofu ha omon sakra ye no se omon tumi mfasu bi mani ye de enye jie. Omon tumi nko jata fono. E nipa omon te ti nipa te sa buwe jata na omon tumi nko. E ma omon te ti omon kunu. Susan wa tenye ni niema, memo omu shu omu yiri titi omu, omu ntumi nkoma ni nye ye, ene, bi ufini yiri nwa sanku jina popi timwe prichi. Ubiye, mtuka se nyami unu. Nwa wane obanu se, wan shiye na masofu unse mabuwa, ube unu. Usiro sofu che nyakupo. At this same tier di onu bakun chemona, Revelation chapter 21 verse 4. A DCMT, a do no bacon, and chichemo, a 9. Revelation 21, verse 4. Na obepipa. O se, na obepipa, we ni womu inisio nyina. No woo ni hobio. Na reho ni wo suni ye bia ni hobio. If you say, kani no mani nyina ye day, e chum. Nkrofua, ombe bro, mwase, nwa kama mboni ya chire nyanko pono. Ombeko heaven akojiwe ni da eternal happiness. Nyankopon ontume ne ahomasofo inyayo nkufa mani yeye. Tina obonsa mane hoso no ontume ansene heaven no. Ti sey asase so anase heaven. Nyankopon ehwehwe se ebebreye ho ase. So person ni nyankopon tena afebo ewe ni mu ani gie mu ni animu nyemu a wo se obro ho ase. Kwan enam so ko heaven ye sha se free. Brasie mu yenko to dwanim na wo bompa ye ka kire yakopo se humidi bonye ni mobo ofo mi ni omo kompa ibo no ni o de ni credentials na me kire kom na me yese mitua meto bible si wo nya dom ni mum ni o ka se urade humidi bonye ni mobo ono ni yakopo tie ni mpa ibo se wo pese odin ko enkwanma no mo ma yakopo enjun free boni bie mo se sam ma ofiefo ni adanse sampa kani no ti sei nyame adum sese wa sakra yinyina edi adanse enijia etuo enchada eda ho echon ewo heaven wo yesu kristo demo oni yakopo benya yonkofa ayonkofa na de yakopo ni adam ni even tem wo edin truma ntem etwa ye no nyame pesestie oni ni penya yonkofa ti no sisie ye ndi akọ heaven no uye kristo ni anokwasem ni sisie ano ubinya amane hunu benya ho kire wo hie ka ne kom ni ade adwemponi bebo otrim se di tro nye sika fa kwa we su nye sika da bi menye sa de no ko so agina wo mudie mu wai ko so agina wo trene ye mu nyankopon beboa ti de di nkan se opese okọ heaven sakra wa dwen fi boni nyina ho ne di yesu kristo echi wo trene mu no honhom ni no kure mu se opese okọ heaven makwam nyankopon twere wo din wo nkwanoma no mu se opese okọ heaven wo se wo kutia bonsam ni boni susu ebi odi bro. Resist the devil, he will flee from you. Don't yield to temptation. Membre mo mwa si ma boni ni soya obonsam de bro no. De biya wuna mwa, have eternity in your mind. Have eternity in view. Se wiasine nsu heya dakro mi bumi ketib no mako. Na mi pese mi ko heaven, na mi ko jime ni da. Mi pese mi ko de jime na mi tremwe radio insio, ubiyesu. Be 1,000 years ni wonye bi no moi. Enye wuna ukwa ubenye bi anom. Adofo no, umayen fi ya kuma muna yen si ya jen pise. Se nipe yi ya yu. Nipe di ya temo. Yeni yesu na yede. Ekro. Bre umwasi wai. Ahumasoni nyine yitu chini baby. E mfa unko si baby ara. Namni ye baba wa mehofe. Enami minimonguma. Enami wosika. Enami madan yobie ni homika. Ye noni edeko. Ede kronkron ye na ekro. Unibia. Ewoso upe bientisa. Brajen jana uboni wiasi. Asembi sanse. Is your name in the book of life? Or only in the register of the church?

mpae na yetie onyankopon asema omae radi kronkron yishira obebre sa na dwi oboye ho ban fi emusio esan no obonsam hihye mu na odi dafefe sei acheye bompae se udu tumi no aho odi beta wasemechi na yetie fo nyina yie yeda wase wo yesu dim na ye bompae amen adofunom emse se ube kaya ebra ye kasafa hell ni heaven hono mishe bose metumbo asina machirichiri mu adansi ye hurua indipe bi yenye free one chain ebra omu uo na etumia buwaya miyati ase ubi oha uka babu mwase osu useye babu mwase ubia onini yire enwo na papensu ya sorry peni ya otu nipa fushe nipa mkrai pa fa uohon efe eduro ni diesu na nira ho na bamu obu na obi tunofo se o Abraham po so when they say e Bible mu asem ebin mu nji Bible ni na me pa ni se ebra e be di adanse afa nipa o ti se wo hin se wo nji Bible mu die ni agye no so di e betumi aboa wo pa nkrofo bi etumi anya adagye abrofo omu wadagye pa se e ba se obi bewu a na o ma ben no ni nsemu a etwatoo na waka ne se obi ba be wuo si obi so a oni motro di de wo hunu no e na oka yakopon tumu dani eniema di kire no ba bi a ofi asase so a wo kro nte e no nya ade a eji ho akinye eti se e ba se ne ye ka bibia kire wa fa ho a na waten wa so se ne be yakopon adom obi tumi enya nte ase owuo ye ade a edi ni pe free asase so ko ba bi a okwa won san ma. Death is a transition from one degree of life to another. Se basse obi tene wiase mu na se obobra pa. Na obi anso na obetumi di na ho odi abobra pa. Yiso ohun obi a na tamfo ne na dofo kan se ah nipa tene ne ena ye kunu. Emoja eni fo na mahwie gwe Judas Iscariot ni din ni Jesus. It is a wudu abrabo ma Yesu a. Wa brabo apratete asset se diara obomu a it makes a difference in your life. It in a Paul say ntis obi o Christo mu a na o ya body e fufro. Ne madada ni nyina atwam hwe no ma nyina e fufro. Enye wanwa se nipa pia trans sorry dem fi pitipipi ensisa biye ma omunye nru Christo mu. Wankase se obi wa sorry mu a asores mesia na obintim mu a asemu dipa na lowo mu a na o ne brasisa wo wura Yesu mu a na o brae de esisa. It is a what trans sorry dem mu a bopruno mu kase Yesu se biye na menwura wo mu. And send away to me and sister wa brabo. Men kosun sa humra ne me kwa soresu me si. Me kwa so bintini. Ye ni ye si da ye ni ye to don. Ye ni ye ye se. Na still out da su ti boni mu na. Uho puse. Uwa. Ube kwa heavy. Mpacho ye jem na okro. Ubi an kanchro a me kanchro. Ye jem na uko straight. Na fe ye nwa anko. If you say nye bia papa. Ubi a uko he. Wasi mi mpese. Mi bo. Mpaye se mi tamfu mpo. Enkoho. It is a basse or trini ni kene ni gusu o womwa o fri asasi so eko osuru fie. Hallelujah. O finifie wa asasi so ko osuru fie. O finkwa etuo cha enfie dioson wa hawahe diononu wu eko bebia enfie no eniano etuo enchada eternal. Sansu na se obi tene wiase na opu Yesu ewo na brabo mu a wansakra na dwene asoro no na epupa nkonwa ho prapra da mu dodo asoro da ho so na dwene oti onyina so kwa brochira kose ne ba wansakra okojem amen okode wuom oko uprenomu. Bible fre owuo se na sleep. Ofre owuo se departure. Oh, ofi hako. Ofre owuo se translation. Se Bible yi da ho na mama sufri hade ato ha. You have been translated from A to B. Sana Bible fre owuo.
Multitudes, why dying, see and hear things that are not seen or heard by others? Pim pim, omu wua, omu ti, omu hun ne ma, inipe cha wu shiano eumbi. Krofu mu ye juma hospitals, doctors ni nurses, so mbe dino kra, nye busyan form kosra omu, en krofu omu wuo, ombe ti, ni ameke yas. Bon se wo kan sembi a uti wa wu hun hun shi. Inye bia, oko e ye, e wo Togo, from Ghana, samre na musunyane. Toko ye busunyane, oko ne ye ni oti ye, ni se oko ye oken yamiyansi, ma se, ah, na mu nyamsemse ne ha ye nti webi. Omu ti nyamsemse, diye di mkwa bre ni pano, omu ntibi. Omu ti nyamsemse, nensu diye, me ni petu musro, nyamisro, boni, chini humfri, sumu, baha imono. Omu ntibi, oti asode mde biyansu, no oti sumu, oti boni imo, oti bonsamo nchen. Na eni pana, omu ko ne ye nubi uono. Oni ebusu ya fuo ebi oha wa si he. Eja. No msi, eja wa hifa. Unu ja. Umu. Oko hell. So umu maka wizu nye dayi. Umu. Unu sorry ya wisi. Uwi ya peteshi. Na uwi doka. Na uwi konkonte miya wisi nyamini ho hell bie ni ho. You better wake up. Tisa hona uko biwe ni. Iti enemi pese mitume buwa sise ni amrebe maye kwa ino. Ni eka, yetu mi nka more than one. Nipa bakumpe huwa se miyebetu miyaka. But ansa nano, ye nipa na mbe mano so, mbe ma Jesus so. Ti ebe ken bibiye free Bible mwa ansana. Makansa hao nipa no huwa se mdi ayemfanto huwa ama ye. Numbers chapter 16. Senye mra kame kai passage ni nina. Tichiro tuho ya waken kai. Numbers chapter 16, 1 to 50. Ude kai hu nina. It's more than 50 verses. But kai 1 to 50. Nemi nyi bimonchiro. Now Korah, the son of Aisha. The son of Korah, the son of Aisha. The son of Korah, the son of Korah.

Boise se oma funu no mu no imprenson enche ne die eye won se ado te na sima ye bisa ne se nti na Nebukadnezar wonim Shadrach Meshach ni Abednego ana ne nyame na monso aye bibia ma ne da na ne dia dia ne ba ne so a e ma ne wire firi sa ne ma ne nyina na bufu hie sei ebe wuru anu mu a wo se o hie sa nkrofo yi enu ne ne ye ba behwe ti ebe ko ye chi ansa ne asan ba ye nim sa ko ye chira ansa no aba eti ne ye hwe Daniel eti ba ko ni ye hu nkrofo ko a Shadrach Meshach ni Abednego omuye ma Nebukadnezar a ebufu sei eba no so se ne yankopon ye adoma yato aso Ehwe Daniel eti bakon nchemu miensan ukan fi nchemu bakon o se Yuda hine Yehoiakim afia toso miensan mu no baba hine Nebukadnezar ba Jerusalem na obekin hien mu na Awurade di Yuda hine Yehoiakim ni Yankopon efie no ma no bi hye ne nsa se ba se o ye Yankopon ba na o pese wo firi nyame nche ya nyame tumu de o hye bonsam nsa e ma ne tete o se ne be o ni be ba ho su no abom pa ye no asan be Yankopon nche bio ti Yankopon no an de Juda e hye Nebukadnezar nsa ti e ba sa na o hu so se nyame te ho pa na se sa de o ya ba na e misu che nyame ni pe pisa ne ya na o modwene se ba se bibisi a o mun kai se obi wo srosro ho a o su che ni pe nyina e di se wotu aso onchimo miensa na ohini ka kire ne piafo ohini aspenas se onfa Israel mu ahemfo asifo mapoma no mu mrantiwa a wonhuni dem oh abosunsunfo mpo mu pedie huni dem ni nyame no de wofa bibia sa bonia fofo ho sa nyame pe wo mpo onfa me sa no onfa me ko heaven abosunsunfo mpo pe bibia mu pedie ehuni dem Kwa babu mu ye wai. Diye di hon eni dem. Na on hon fe. Na weni a tiye. Ye jimi fo. Nyan se nyine mo. Na weni mo de. Nwa won hono mo. Obe tumye jina o hine abaye mo. Na him fie. Na on chire won. Ma won sunya kade fo enguma ni kasa. Enfa honguma omu nim. Oma baho ewe su omu sunya Babylon diye nubi. Enti sa omu sumo ohine enye ye. Ohine yi won ahinu ya niti oma we dwiani. Emre niti ma minka story no. Oma we dwiani ya. Ewe su omu di oma onsa. Ewe su omu no. Desa ankro fwe yi ushe nchi munsi ya wa. Omu bia ufri yuda fo nu mweni Daniel. Any Daniel, a dear old friend on a Hananiah, Michel, a ye Shadrach, a norm friend of Asaria, and ye pia for him no to two one dean, a dear old two Daniel, and say, Daniel, a friend of Belshazzar, and or two Shadrach, Hananiah, Shadrach, and or two Messer, Meshach, and or two Asaria, Abednego, not just I him fear and crow for near day, free. Oh, he name one pa. Na Daniel ebo ni trim se omfa ohini nua ne ne nsa onum no enwu ne ho fi ti wo sre piafo ohini no ne wo nwu ho fi enra yenso fo pani na okyerekyere minde nyumre bia okyere globally juma efo no asofo no ena o se na Daniel oti ne ho sa de ye boni pa omfa ne honka ohini duane a se bi wo kuma ma bosom Ni ninsa wonom omfa bi nka na ho. Osi na Daniel ni mu se debi okwako yi dayase akyere obekyere dayase ama ohene. Abra na komfo ni nkabrekyrefo ni nunsimfo ni omu bie ntumi anye no. Ni nyame bebie sade no so akyere no. So de sade ma no fofo ne ho a nyame de ne ye bibia enye ye. Daniel Nye Nebukadnezar hankwa no chire daya siyo. Osa chire siye biyo. Ema Nebukadnezar biyo chapter 4. Osi ni nyami, unimse nyami peso odini ye bribi. Sronkoni bibiye wanwa. Se boni padye lalai. O nye da. Nye nonko. Osi na unimuse emre bi atamfu dino kotu jetebu. Yedutu jetebu mwa nipabene bitumi ya
chill. Yamin kwa. It is a wukaya. Bra. O ni bisa se Daniel oda su tease. Sinane nyan kwada. Mi nyanku osi u nyanku pansum ni dada otumia joana. Osinana wahu nim se minye bonin tie nyame na wonsum memfumo. Miye clean, miye holy, miye pure. It is ye sisu dwe sisu dwe sisu dwe nyansa sisu ankuna binya bambo wo kronkru any trini mo. U ko heavy straight. Ne se boni wo hua madamfo, u to min kobi mani nye ye. Te men fan se ya de mwanwa bia di hun hu bia wo bien to min ye. U to min yanke kanchro. Nya min kanchre yen se nya dea yin to min ye. It is a obe address u hutun kwa jye mapa. A hutye ne kronkru ye de ko heavy a me ma me papa sha se na ye. Min tie ne munu ensi wa sun kaso we dia den do de bi e ya dom nyame betumi adom na Daniel boni trim se onfa o hini niane ne nsa onum nu muni hufi ononko oni Shadrach Meshach ne Abednego oni spokes my mouth it was sweet pian for hini no na wa muni hufi wo nyankopon su ma Daniel nya pian for hini no animo adoye eni mobro no onye neni mu adono nyemi nyame wo mu abibia ba ye papa no ya hye ne mra se wa ma won se aduane na wo mu nte ase mu no che se won be fon wo mu nye fe ohini hu no bebi sasade na mikrofon nyina ye tukutuku na hana hana sa mikrofon nyina fon bo se na no popo anhwe ye na ni trate ti wo kan ni plain ho sa hwe ye be manya se mo ohina no se don't worry we dey try us prove us ye ye be di cabbage kontomre ne ayoyo ni ade na omo mo pe o hini endama wa kuma ma abosum ne ni whiskey ni ne shina poni ade na omo koso nom 10 days pe prove us na fa ye be jina o hini ni ehwe ni a nyame wo mu a ne matumu ye ye praise the lord iti o tia se na omo akwa ma ne ba so sa omo ko jina ne nimo no onu ahu sampa dade e betwa dade e bi praise the lord O kain chiche mon kroko si du ba kuno a wose. Na o nyanku pon ma Daniel nya piafo no enim adoye ni mobro hunu. Le piafo hine no kachire Daniel se. Misro, if he se anya mi wura o hine a weyi mo ibiane no ni mo anonye no. Ebe humu enim se eye mobo mobo. Esni mo eti penfo e mranti wa anu die. Na mwa mamitri aton. Ebe ti miti. O hine nim na Daniel kachiro pia ni aha ni pia fo hine no si Daniel hanania me share ni Assyria so no se se onkua ehwe osi so onkua hwe de due na omma won efuo mu aduane eni nsio nom na wode wetifi ahwe ye eni emranti wa wodi ahenuane no enim na se de ubehuno no oni wonku ani se base e ho anye fo twetwa eti kura nsa na ohina ba ohine ba o si yare bi kan wo mo e be sai ni pase ni e be sai ni peti makoko wo mo jidi a Daniel mu wo nyame mo no enya asem ketua ye nche mu dumie no no o si se onku a osonku a hwe dedu se ni amedi nkan kan kire wo no omo so omo hwe dedu na a antumi bibi omu hu sampa ne omo kanu ye no kre praise the lord wo wiase a ti ohu fri bone ho de nyame hwe fri wo nchaa no no inipe wo wiase nyina wakoma fam bonsam bone ni wiase ho menka se ni padoduo nti menni ni padoduo achi enkonkoye bone bi se se base wo toje nu mu a wankasa obeti wo yao for yourself obeti ama ho nti obi nti obi de mane no obi nso nti de e mane ho iti jani boni ne bata papa se ne beya iti haye hu se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego Nebuchadnezzar woni mo so katene ni se mfa ho se ni ankrofo e ono akan se omo hwe sa ankrofo no se ni omo hu esi fe sitie ni ade no okanchi mudun sun kosi aduno na osi ne mranti wa banen onyankopon ma wonwuma ni nyanse nyine mu nimde ani anitie na Daniel nya ni suade hunu ani dae nyine mu hunu mu oyo difo mapa odifo nyame difo na bra o hini kan se wonfa womra ni emra no druye no epiafo difo mapa odifo nyame difo

ne kwa hia hia ne die so fa edne eduru ba bi mpo agye se wo chia wo ho enye sa untumi nguremu ma ne nye de enye ye wa chia ho kra no na ebo no bi atwi wo furu mu ne kwa wote wo ye wia enche uduru heavier ni nyina be free wa ko praise the lord enti yesu ba no wo chirechire kwampa de ko ne nsu ni pepi omo mpenya nsu metwi wo manim e kan wo manim ne bi omo boni so ni boni bi e wedie no chese enua no no entra ho ti o kwa so na se sofu preachi no ko pe ne ho asem bobo ni dia po an o ko sofu se sofu fine kro meja so e ba ni sei o ne se ni nyam se misi ko ye men ko a e ti se wuti me ho asema o mfra me kuku o mu nka nkyere me no bi gina badwam se no ogu manim asisa o pe se mba bi wa you are not serious we ni mre nye hunu e frene heavy na hunu e frene ja se wo pese wo ko heavy a wo so odo enim ka wo pe enim ka na wo sacrifice wa kwam boni nyina ho se ne be nyame adomo ka wani gusu a obetumi akọ heavy obi ho na hye na bi san se wa sacrifice adwo se yan ma sacrifice if you say e wo me ma me yemu anam sacrifice ba cho wo ma me yem emfa adwo sacrifice mrew you say uti nyame asem na hu boni a uti mu na uti ni suo nye nu hu kese ansana otumi nya dwen sakra obi oho bisanse wa sakra e bomo su ya hyemedene se udi e breach e tu nsuo mu na oyi no obeye odwan ana o breach e no ko nsuo mu na ne ho mfo e opie ye no ne ho afo difference na ni nsuo egu no ho it is a we ye de boye ni oyee breach e na ko to nsuo mu ni e bo su a yeyi wa no aye odwan ana Anko pon frè o mò mò sakra si nyay. Na o mò mò sakra pupu bè fò no bonen kwa mrichi eno no. Di se obè sakra sakra di nyan men si sound. Hallelujah. We e brichi e onyo u jay. O mò akuma pa. O mò suban pa pa. O mò abrabo pa. O mò adjen sakra. O mò on si sa. E mò an san wè tu mi aka se ma si a miti e. Miti mè radi mi wwa mi e radi dia. Iti umami wo wo no mfa wo nko nkwa gie mo suba wa bo ntumi mfa wo nko enkwa gie mo obi biara wo wiase a wo pe nkwa gie wo se wo sakra wa dwen fi boni bia ho na wo gie Yesu Kristo tum se wo yankopon ba wo yankopon ono no hwe ni moje agu kavare ma mi no mie no boni ti se wa bompae wo gidi masre wo boni facha yankopon di moja na hohro ho praise the lord bi nya wo fofro pa ufisa adwen sakra no mu a obi a woni odada bi ehun obi hun se wase san pa praise the lord eno ni kwan hia hia ye fa so enante de koda ankom da ni chie mu suru ahemai mu ene ye hwe few in the narrow way few in the narrow way Matthew chapter 7 13 and 14 yakin kan so ye be sign akan bio se ne be a ebe tim wate ase na ko wasom ose munhye ne opon tiatia no mo na opon eson ne okwan e tre ne de ko sei mo no na wa wo hye ne mo no eye pi na opon tiatia no okwan hia hia ne de ko nkwa mu na wa wo hunu no isa ah nyame ne de hu nte nipa na da bi nyame pese obia ko heaven bia ko heaven pese obia hu no na mo enipa omo hu saa kwan no osu na me ka se ti se me kwan a me nam so a mitum tretre minsem mitre minsem wo ha e ma dunum wo ha mpanfo e dunum so a dia sanam de omo ye de omo ko e bia botu kura benkum ni e dia sa cigarette nsu na me pa uhu bi sa wo kwa wo na mpembo kwan no tre ba bia pe bia wo tum ye de tum fa Enkro fo de yesu ichirechire de kwan hia hia kwan hia hia hia hia hia hia hia hia hia. Je se kiti kiti kiti kiti kiti. Ti wunam so a otumi fa ompran ye dey. Enko. Otumi fa petesi to anka ho. Wa wo mukra wo nko so. Na ye de no asesa ne ma ka ho. Ti wo so masa ne ma nu nyina tigu ansan wetumi afa so. Ti we de yesu twe hansa e kakra. Na brantie bia wo yesikani tu mrika ba Yesu nche. E danu de na wo hwa na wo se wo nkwangia papa aba papa ho. Ze ni mrika tu no nyina
na odonisika echen heaven odonisika chen yesu to ba ya no si yesu me a young man me wiska pa mani abre pa chere me kwaya me faso a menya da kwa abrante no ni bibi o on sacrifice no ni bibi o nim se wiase aye ntena ha febo o wie wo fi a obekọ busuafo obetọ adaka ebeti ni so ebeye wo yie ton de o ya de pa bin me wan dwin se wiase ha ni ebeka ti wo ka heaven ho so so da be ni kina wo ka hell o so ho na ko aba wo ka se sacrifice nko heaven o so twei ti yesu shase e kirekira brantie no kwan a ye fa so ko heaven Obeskeni ko koton onema wo nyina ni sika wo bank nyina yini nyina na chiche man hia for say what me pem sika na hia for here fa this is sanity here dia dibufu yo omunai for heaven oja hokoi sisi be bi wo bia omuna no oko onam jem no aye dey omuna ku hunu nye So ye yan kane hoye day eternal koko heaven. Sisi baby ubiya ni me si ni kwaya mana ankono. Ewa hefa. Yesu kan story be 2,000 years ni. Papa no ni ma ewa hefa. Inyina ekwem ko. Onusu so enamu Yesu awanfa ni huwa manu inti. Oh, the conditions were too hard for him. Na huma tahude no de mano dodo. Nesani ni pepi etie. Omuti nyame asem a emata hode no esoma won dodo je ombe kwa sori de so so sakra pa to boni antwene de ah mimpre o jiji mani mira mi waro no mpokra o jimeni sa oba no onye papa ti se mimpre na usi so fu se mi jam mimpre what le mun chance e ji ani wi a bible se eneni wo na de o kina ye den wa wa Tie ni je na mu obehwe utambe so na oyede na wo na wudre chire do ho a bun se mprantwe nko na heaven so so nko abofo no to twene je no mu a na obehu se enya agudie look and se mpeti do miensa making kind injichemu adionomie no kosi adiononom no se na one na menkro ni nkro mu ase e chire chire look and se mpeti do miensa nchema adionomie no na onam so e ko Jerusalem Ubise ni se Ewurade. Wana obegye wono eye kakra bia na. Yesu ankyerɛ ni se omusu anaso omudɔso. Ose fasa asɛm ne de fato nkyɛ. Na ɔka kyerɛ ni se. Se wuhu se ɔmo ɔmo kɔ no so a ɛno de nkwangye ebrɔ ana. Ɔmo ɔmo ɛkɔ no dɔso a ɛno de nkwangye ebrɔ. Na ne ɛwɔ se wuye ni. Mompre enhyɛ ne ɛpono teatea no mu. Praise the Lord. Mon pre enchaîné au protien tien. Se ou pese ou chéni mona ou mpranye radio beka se madame fume ma onko. Pre na yon onko. Abranti ebi amrebi oba ebi aname ya sorry na e pon e oba bi hume. Ozi sofu. Ene mi ba sorry me wompran. Mi ba mi kachere nso o miemra o su o ma oba obe ti asem yebe sakra yintu mintu asu nyeni a yeyen. Omu ni mnini na ou. Diwa ma na min kwa me bae na mofu se masakra. Tisofu me kwa me nye dey. Ne mi bie mati un sempa. Iti duba kon chire no. Na mi king kain ho chire no. Na mi ye illustration si pi chire no. Luka un sempe ti duba kon che mudu miye no. Wase. Ifri wa suboni yu hani bre sube sine. Oye wa sura hini yu adye huwe ni bre so. Na wanwe ni ya bre no na omofane ni edin so. Nti wukwa, mweni nye din, mweni mre, nye sadi oti neni nina ube tuwegu. Obone ni chiro mienu ya ube huso huso. Mweni ya bredi ya ube huso sofu mati. Chire okache mso ukufi eno. Oha, no obana ba. Tu obanu urede mno onusu yedei. Upie. Nini ya bre, onye mkwanje ompeso oseno. Peso ukosu tre joma mom, no kase, ujina kwe mu hunyumu hihim ni te oboy joma susu no ko heve, otu heve hunyumu ko. Ube duru hami yawe. Iti oye bakumi enumi ensanu wuhu se, mabranti ene ni abre. Eno ko kachire,
Na damfu said your damfu ye na say me tears. It was all tears. It was all kwasoro wa sakra. Uko bi anka so utie ni ya wa sakra. Inti ko na ko pa che ko kan bi mami. Ti na damfu lu pie no so wo nya da ji ba be kan bi ama no. Mi si ni mo funa me ni ye kane no. Mi tumi ye bio. The things I used to do, I do them no more. Any friend of Jane Sakra, no beer, also a Sakra, a corner on Prana Bar, Nasu Tiho, no attendance, no sister, mommy, and Pesa, and Pesa, and Pesa, when you be bound to Pesa. To Johnny, to say Joseph, Johnny Freeho, no banner who sampa, and you're grown up with you, open heaven, and call, praise the Lord. So uncle for number call heaven, pa. O kachre won se mum princhene e pontia tianum. Ami simu se, ni pepi nye kakrebi, ebi shushi mwa shene, na won to me. Ifre bra, ifira besoria tu prunumwa, na mubi fra siye jine chre, na mwa bwe prunumo, ure hniye. Obe bwa mo se, mudye, minim die mufre. Na mubi fra siya kase, ye didi ni anum we nim. Oh yes, we retreat you will be ponus in your ho. Panona wishra so ye pimunu and frafra impropru anina my grandma is a big boy here as yavono. Oh yes. Omu can yon be king in each year some crona and Jesus ye day eka ye didi ya no more name. What treachery were ye mont neso or be can say mu de me nim de mufre mum free me son co mwa mu ye de e day. Usakra ufi boni mo ba trene mo. Usakra ufi sumo ba hai mo. Neche se unam kwa hiyan hiyan oso. Udu huwa mo iradia. Iradia ma wadom. Iradia ma utumi. Ae di jai boni. Di bon samfa hiyan oba. Enya dia uprensu mano. Oba no na oso. Ushwe kwa ya ubefasua ubi jani akro. Bible si sohi biye ntro mo jidi ye ni padye. Yankupon ye nukwafo, oma on so, unwe ni ebro wa hon odin so. Sohi ya biya obonsan bebe nyambe chiro kwanya befa suwefri. Maminti, amen. Osi na wuna wafre wono doso, maiti unsempa itie diyonumi enu nche mudu na ena making kaino. Na wuna wafre wono doso, ansu wana uyi wono die oye kakrebi. Nisi nyamsema utie yi. Ya unkwa na utie bi, ibi nipa bibrebetie. Ase misani se, ye hine bet jia semna tum. Umaka wumboni, na umesie jinasi fina ekro, mene boni itu unkwanta ya pai. Umutie da hansusu, umboni die, umunje muda, umukwe musa, tise unkutadine, kusise ube uo. Yanunu uwa nyame, odoko hevya enyeye. E nkrofo umati nyame asimu, umatu boni ya chineno. Omuni nyamidu omu ko heaven. Praise the Lord. Luke and sempe tidu mienu inche medu ya sami enu no. Luke chapter 12 verse 32. Wasikuo kituwa munsuruwai. Yiseye mweja wosuru no fe. Ode ahinye no. Ebe mamu. Yipo piya no omu ufese. Kena ukurubye. Gana funyina. Nigeria funyina. Ubiya ko heaven ansano osu wakubi. Debi unyane sa. Nipa nupite. Nesu mbe fulfilling conditions no. Mbata hundie bata mbe ye no. E dima o. Ewa jinsi nyankupon trimo dindu do. Onfa ni heavy. Nyamesu wafa ni heavy. Na uhoma enkrofua. Sebi. Ome jimi. Ombe siye na sisi. Nyami nkwane e kandia. Nyami. Sebi onye jimi fo. Nyami unyansa. Nyame wa adwene onimnenti a wo kasa afi omu fi omu boni mu no masakra no makofa kwan ne so nipa be ka kire onso omeji mo se ejimi ama yesu wo kan korinto fo ngme di nkan ne ti ba kunchima di onu nsia kosi di onu enwotwe no First Corinthians chapter 1 26 to 28 wo se na enuanom monhwe mo frɛ no se enye hunam fam enyansafo pi wi ase onipo mo onyansa pa Mwishia nguma kwe chiri umu ni mnyema bebre. So mko siku kura u nyansa pa. Eye, inipe nyansa. No, si enye nyansa fupi. Ene Yesu afro, nyankupu afro. Nenye etum fupi. Nipo muu dibia no muu dino muwe ni munyam. Pi. Ene nye adishi pi. Ena wafro. Emu yasi mkwa siadie.
no Yankupon ye se or de beche and yansa fweni wo. If we are sea dear emre, no Yankupon ye se or de beche de a ye din any wo. If we are sea no ma emfra any de omo, no Yankupon a shemwe ye, na de any a ho se or de be true de a wo ho. Praise the Lord. We are sea ye womu ya. Bonsem ni abrepa. A wo pe ni pepi di wwa ko jim. Ti Yesu ebe wias na bonsam so Yesu Kristo hwe. Na ede nyame asese Yesu di bonsam so nkunim. Praise the Lord. Uhwe okenkan so hwe na wo de ma Yesu no ade di nkan na Yesu a kyene koma de duana ya koma de no. O se onane pano ebuo no oni. Ono anim se Yesu betumi aye. So Yesu anye ifise nye bonsam asem na obeye obeye na eja wosro na pedie. Praise the Lord. To bonsam onya Yesu. Uwie na osade no ko kronkron no mo na odi no ko jina sori fie tifi na o ka kire nse se woni Yankopon ba o Bible mpo aka to ho sa wo ba abofo bi so mo. Uye Kristo ni ntino ko jina cup ka kwan mo se ka be bom ye. Uye Kristo ni debi. Ni se oyesa osi ni se oso Yankopon hwe eti enu so anye so hwe a etoso mi ensa no obonsam efa Yesu de no ko bipotintin bi so en wo kire ni wiase ahini nyina weye professor weye major weye Washington weye mampeni weye na bedie kire We are see a hinny in a penny 43 in our day. The chill. No, dee, a mweny mon yam see a day. A chill. Saint Crofum would de beer will we are see. No, my gee din will we are see no. Saint Kawu, who quite a beef fast you drew baby or more noa. Kawu be dranny. A draw a batwa will be ope president will be ope we, and near ma one way yet. Se ha ye tibi ye hunubi. Enyasem kituwa. Penia openti. Ukonyo mtufu ukuumua. Eniema ebi ye ansani woma beye star wonyuntu umu. Enyasem kituwa. Na ko football umu nsusua. Enususu enyasem kituwa. Bebi umu ure ura. Sene beya. Odani nasi ukurani guwa hede. Aba. It is a wound me years old, I'm content to return or so. I may power chow. Three sooner before I can hear him or so. Why? Send a bayer, if we are see a bread do. And brebebre being in age when you baby uncle whom me and answer uncle dejim work at home. We are see him post to come and do say, I wish there's your baby movie. Now call baby, if you pimp, baby, open, see, and my own day, unye be. Timmy and Yan and the same in Yamia to a good Bible. May I send pan or canoe? Uji diyo wa nye niyo, ebe bomsa apepepe. Te osu jani free boni mo, Isaiah ti edionono mche monson. Osi, ma oboni enane ni kwa inya. Uti nyamia semna se oti mprana chimwa. Ompaye kanchiri nyamia se ne one mprano tu mkwanta mwaede. Mwapaye. Ndo kwa kuna umu wa se yifi pipe wano bebia uko nto kwa kase yifi nekro. Dubia bebia onye nti radinje u. Na umu wa duma umfa mko nto kwe biyo. Boni bia uye nwa si ma oboni nane ni kwa inya. Nwa ni pohuhu nane na jini inya. Na unsamre radinje u. Na ni yembe shishi nwa mano. E ni inya nkupono nche u. Na ni firi ya udibe firi nono. E doso. E mfa uboni dudua waye. Se usakra wabia nyamidi ninyina abe cheo. Praise the Lord. Inyamie yue fi kwantetre tenis nodu wabe fa kwa hiyan hiyan. So praise the Lord. Ukai Isaiah ti edia sango che. Isaiah 35 verse 8. Isaiah ti edia senum ichi muo engo che no se. Na temponi kwa ibe daho. Obe frenu kwa nkron kron. Diene hon entie emfaso. Na eno eno dibe mawon entiti kwa mpo. The way of holiness. It shall be a way called the way of holiness. Train a coin. And the train ne one semoka ayira one sorry pimo. And so say, who behaving a qua, me pacho, jani nejo crown qua why. Bible says, say, cronkri any more, ubi any hobby a coin, a hunin yankupon.
se bebi a wuti e no de sofu kane se wuti ti antete aso aye boni iti boni untumi nya ye de da uye nipa adamasini wono boni se nsuo na de srati se nku na wuti ho na botrinko pastor preach on obi preach on to hell ono na ekro wo so ti ohu fri boni nyina ho ansan wetumi akosra himamam na yeye. Bible say boni bien to men ko heaven ade biare ye di hu biare ni ho a ebetumi akọ heaven wo kan edi semti adionu baako ejichemu adionu nson adionu baako no describe heaven pa ne ma wo di see heaven nyina ti wo wie no 26 and 27 wo say na ode amama nani monyam ne ani die beba mu na ade hu biara ani de oye chiwa de na odi atro enhye ne mu kra ji won a watwere won di ahye gwama no enkwa nguma no mu nipa no pio ho no muti nyam so so ade na den dodo eba sho se wo kwa adwuma bi mu a no ma hyehye enie ma o mu hi ansa ne afa wa nye wo de na wo betiti se wa ye won ti besen kosa wo kwa brochira erupre na wo kofro no enie me bi wo ho a wo de kwa enye yie nye wo nkwa na ade be sho ho aka se wo mi de kwa enye hwe wo kwa heaven ena ne wo no chichire ne heaven no kan chire wo se wo di tra wo ye dey nko ho ase ne tro de be den metu e che die eh mi kwa adwuma mu kra ne ma di mfie se mete so ne nyina ye se mi certificate na obi de na wo de be den ma didi ade ne ye ngoro ngoro do enye wono wona e sakra bibia be mre praise the lord odu huma urade urade adom ba oso ani nyina be kama kama kama kama obi didi wa tem wa to ho sa wo so hwe on say e mu eduche ni pakro no de a wo bonu an simbetu e si yesu nti memo na do se gu ho oh we die nyamsum we die din dodo opedie fo e obi bo wa obi tumi abonu bi obi di wa tema no di ni bi na mu nyina mu ko heaven yesu se dua so a omu kunu o se jafa che omu nim ni omu ye yesu omu bonu so tro amu opie bi omu tintesu ogu no so wa tintesu engu obi aso ono na judas ni na so jafo ba ba chi no se mo hwehwe hwan omu se ehwehwe yesu no ma tete egu fo ne numu asem esi atomic bomb enke die no ntumi ye so me numu ye no nti wa jahwe so aman sesi e sakra eni na na mo chi emfa ho ne nipa beka emfa ho ne nipa beye siesie ye Kristo fo nko ade a enye se Yesu praise the Lord kwanya hia no no ene efa so ko heaven no wa mre no ene Lord o mre no nipa ka kra bi ne nyankwa no wa mre no the whole world at that time minimum population bible an chere nipa motwepe ne nya heaven ko Sodom ni Gomora kromu Twin City, Sodom and Gomorrah, Accra, Tema, Sekandi, Takoradi. Big city, two big cities. E nipa womunye womutribu didi, eye Lot, ni mamienu, ni yire mpu, utrene nife nechi wanyedei, mwenye nitreni dim. Nyamia yibi pei, obesa yibiu. Nkase ni padudu ufunu mon. Uko hela, ubeti pay no by yourself. Yao no wana ubetie. Inti sambri ni mre osu ujwani na uji ukra mkwa. Mi ninsi mhunechi. Inti inya mseme nitrine mkuna. Nipeke kano omudi dada mhunechi. Mesho se wasakrefi boni bia hon. Yesu di ni muja na huhro uhwefi di entri nina hon. Enunti na ushi muja nugui. Utomu wa uhu boni nina ambe huhro. Bwe biwa hubu jama ochini Emmanuel mfimo. Diboyeni itomu wa upia onda sunye diboyeni biyo. Ni hubu boni nina ambe huhro. Tinuwa mreso edeni nipa kakrebi nekoe. Ninyami mpese pi ukrana. Debi kakrebi nekoe. If you say du dronara na kwa hiyan hiyan ofasu yedei. Tema o mpe kwa ntetre tena utri unsemu wa mpranfu u dunu mna ubia unsada unko unadu wa moko dunu mubi nkun dunu mubi nifan wune kusolo mopi e kompiti wenye diasa na ugusu na uko na bie ukura na usasa usofu uribi unasu yede
o wibi fa de wibi na sonson so ye de e wibi na onne mo na ko heaven u be dru wa me ahwe ibin mo su di na mo che nom ne mro nom ne mro na onim geji kura be mo abro It is ankle for no omum peso mo fa kwan hian hian so if it's own fee say restrictions or hododo untumi nye ni awpe u na mumpona sa one o baby nam na nware ya kwa na so fo bi sa mi so na ni re bi nam na o ye onu ana omu fi fi se mu dodo hm uno o ba na ma ni bi sa we are I so on say mi aya kwa sa bi en fa won ya kwa if it's all call heaven praise the lord if it's all call heaven ti ye ya hwe fo ti wo si ye hwe o chi se wo nam kwan bia de wo be ko hela ne ya ka chiro ne aboko ko se ne be obi dwane no aju kran kwa praise the lord abofo no fi sra himo mu ko sodom ni gomora na o mo ka chire lord ni na busi an se fo se mu dwane na mo ye dai mu nyimo kran kwa te no ani adwuma nyame dia hye ye nsa this o person kan ipo ku a o mo ko heaven no ho a Oso deni we chiri e chiri wiase ni boni bia. Boni bia wotimu unu hon. Nwa sakra, nwa kan, nwa po. Nwa makwama Yesu Kristo ya bitan wakumo na udine chi. John, ti se Johnson, praise the Lord. Enoni edeko, ubi wakase we jimi, usi we jimi ama Yesu, praise the Lord. Tu wase mumprinshe ni okwa hiyan hiyanomu. Ikase geta nase kwa ya, inipe uremu. Na ibia ni nipa uremu. Uremu ya ni ayede ni atum. Gate nono. Iti saa ekwanya ede ko heaven no. Eko nkwamu no. Eko bebiye nyanko ponwo no. Eko bebiye yesu ono. Se uura saa kwa hiyan hiyan no mupe. Umfa boni bie nko hubio. Na unsan wechi nko rife boni echila kwa ibio. Tibre bia na unamtrene kwa iso. Se Uwu mon kwamo uye radidi ya praise the Lord. Ubi so ho peso nini boni or dini boni uremo debi. You and your saints must separate. Se one two one few boni hua uremwa inye ye. And tisa uno nyankopon intume nante da. Nyankopon ye kron kron. On peso dine ni hu boni bia. And tisa boni wo hua. Nyamebe chini hu efro hua vise. Untumi mfane ni enhunu boni. Nti oso opu boni nina. Na o time boni. Na o chiri boni. Na o sira domni tumia. Ulibe tinasia. Umfanye boni. Praise the Lord. Abusu nguhu biare o wakuma. Mnyeme bia udoche nyanko pwa ye bosu mono. Ututusa nyema ni njine fri umu. Ti boni huwe ni jene akono die ni njina. Umpebia uhu bradu njina ufri umu. Amna kwa hiya hiya no sena wukosa. Wese wafre pi. Suka krebi. Ena obe jiwa omu. Enyese nyame mpesu o jiwa omu. Nemu ka krebi ni huu enkwa kwa hiya. Yidi nkandu duona bebi omu koni enka nkwa kwa hiya huansem. Visa edikuwa bruchiri huansem mkwa na omu ka. Ayare sana o jie mkwa na omu ka huansem. Iti kwa hiya edikuwa heavy no. Oma tina umfie piti pepi. Omu nima de kro. Omu bom paye pama bayi fonsu. Bayi kesi oti nipe mo ye boni de. Omu ntutu ye no. Omu tihosa anu omu unu oma kodeji. Iti nyanko pompe siye breye mwansi. Nye sakre fri boni biya ahon. Nye tini siyo wo ye mboni ahon. Nye nyao jo akuma. Se sakra ya nantisa kwa inoso. Nipaka krebi no omu kondo. Nya hun hun mu kom. Enisu kom. Edifu she. Treni abrabo. Bible nsu si nshirani wa treni huko miedei. Diwo. Sankrofonu kwa na obemu wa mie. Nase nyami ehu eko mneu. Heavy huko mneu. Denwani so tihosa na otififri wa so denbon chini dia sa tififri. Tuvia anu mprana mwasa akonu wako konto kwa wako dutra kwa yon saye ni opinion na nastila ujuin sese mikame niguswe bie nyami no adum. Debi adum no ba. Ebe yiwe free body mune duwa ko heaven. Praise the Lord. Nte du duwa iwo uya sinipa du duwa nara. Ka krebi ene hu ekwanya. Eye trene ekwanya. Kronkron ye ekwanya edini pa kwa mkwa. Mahuti ekwanya. Ka krebi ene hu. Na du duwa nansi so
ene hye wo hu mia wo hu fa kwan hia hia no so abu otwi wo fro mo nyure ewo wo mo no mo na mu sa ko so mbedru ko mo nim se mo dru ho a amani e bi o ma fo miti no mpe omure be free ni nyina. Praise the Lord. Ntene, the ball is in your court. And the assembly number we name. Obetumi apagye wani ahwe soro Calvary bebia Yesu Kristo wie no na wasakra everybody bia ho na waka kire Nyankopon se won hu mbo na boni bia waye no onfa nchew se woka no kra nyame so ye no kwafo obede be chew no ama wadom tumi ni aho de a kina wo hu boni bia wa onko ho na wokoy Yesu nchew bebia wo bia no me mompae fi wa kuma mu abom pae ka kire Nyankopon se na opese uja wa brabo mano nyame mwa wo oma wadom boni a woka no uja nye se wo san kotoa so radi kron kron he shall be brace na so di wasema mai wa kire nkwante trete na wa kire kwan hia hia na wa kire se nipa ka kire bi na nam kwan hia hia no so nye se wo na wo mpese wo mbefa so ne mom omu boni nti ompesu omu jai. Radi mebompa ese watu mbedosu ama yetiefu nyinara. Obi biara onamboni kwansu esi ejine muwe dini fine kuru wachini. Huwa fi boni kwansu wa Yesu Kristo demu. Mebompa ese mujanua epi wakavre no. Obi biara wa sakra na jinsa di boni nyinara. Radi fahukro no huwa Yesu demu. Wa utumi nwa huwa di ngrasa afo nyinemu. Mpaibone chino. Omansan ko boni mu biu omanya akono ne pe amatrene ne kronkron ya brabo kukua mu badwam omatumi atrans ya ma Yesu se basi wuo mu nkwam omatumi akase mase ametie etimo irade mi wusu ameye ne de irade da wase so eti o Yesu demona ye bom.

Kenya Radia ye. Mese obi tiam hallelujah kese pa. Ase minya ko pa waye niyema kese o mabrabom. Minya enfie siya pepepe. Ye freme. Manuel Sunday. Miye dipa life. Safuba. Iwa region and Fribay. Osi group. Adan se se na tie minya mfie nsia no ana ohun bi na na e fa me tumia na kasa mini awori bi a metimi ahye so te ye jwo ma problem ma me kasa bribi ohun no ka kire bi se na me ba me ekoto ekuraduro ka di bekum akura na tumi ba mi ni tumi abetimi apo bi dem fa duro no me fa duro no aye akura duro me ma me oso okura e de na ha o na ai se om be do mi me ka na mi su zani ma na mi ye no na anya mi ade ne ba ye o to me, I'm a casamit to be shaman also. A meadum, a crusade, and a fair pim a dununi do so no. Now, so for Baho, no casaparo, and I don't know my crystal. And yet, da, but no my crystal, now me a casamit per domina assumptue. No my crystal, Timina assumptue. Or tear a bomb pire my refono. Eba pa, bo, a yet, ma money and so. Now, or car, sassam no, bomb pire moo, say, oh, home no, a debia barra moo, nafe, results a bibi free moo, every sabreno. Ya meadum. My debia haunt, bominian tem hallelujah. Yenye eradia ye. Anadwi. Ebe ye aditwem. Yenye eradia ye. Yenye obra yesu aye. Yami adam. Ye fremi. Rezina kredu no. Ota rejina mfri. Yidi adansi ya se nyakopo ye miye oma prabom. Aye nyakopo utwi adie nyina aye o. Na just state no sada no disi ke sha ser mi ko twam e free ono ban tia ma fie na me fa yawo mu ewo me nufo ase na eye me ya papa eduru amati no mi nu a o se mi kru ade bi ko arisabia eduru ono ria for ema me nsio sibi so eye eduru ni na ko se fie yawo na mfro na adie chiye no ana ikotwa fodini yakoba yero omose oye abuo ewo mebrebom aduro bi oho obese da bi no betu ayare se no jiso mi oye operation na na ya ono sa na na ekoso na fe omungi ya se ko fere mbisa se na owura efie pimie no ane adon mi ansare ye naja state yakopo tu ade nyina ye no eti no na kwa se eh eti ya mu me fo bisa mi jina wenye ye be ko tu wenye ye me da ho wenye ye na ba cha sa ti bia bia wa ma me ho to be ya ro na no ade na nu pa na ma fo ti jisi ke da to so bi no da to so ade onu mi ansa bo so be en kru no fie pim ade onu ne ade onu mi ansa no na me na me kru e ko to adro etero a separe koso na mi tie wo phone na ozo for ka emi etwa toro sada no akwa ti se ya lusu both bi ewo be kuku wo afi ma hu sa se eh a se ye sane na afi floor mi hu eto mi sane urare sa mi yare se kan ye ko operation urare ji mi firi mu ye ye urare ye. Yeji eradi aye.
nsɛkyerɛnneɛ bɛɛ ni na anadwe ɛwɔ anadwo awurade ɛbɛsane wo ama wade wo ho yɛnyi awurade ayɛ asafo yɛnyi awurade ayɛ yɛfrɛ me Dr. Shuka Oleliko Ghana Colleges di odi adanse odi adanse ɛfa ɛyɛ ɔsɛ aboa ɛwɔ ne berebuo mu ɛwɔ ɛyɛ neɛ furum nyankopɔn adom ɛne nyankopɔn adom nyame akoa bɔ mpaeɛ mfe pi mmienu aduonu mmiɛnsa no saa yɛa no tu yerae ɛfiri saa berɛ no ɔne ho atɔ no kora yɛnyi awurade ayɛ yɛnyi awurade ayɛ woni biribi anadwo wei ɛyɛ mema anadwo mɛsi anadwo wei ɛyɛ ma anadwo ma menye wo nkyɛ adanse mfe bebree deɛ siiɛ na megye di sɛ aha yi anadwo yi nso ɛbɛsɛ se ne ɛwɔ bagada na ɛyɛwada na ɛnɛ nso ɛyɛwada ɛwɔ bagada na yɛwada kanya nsom onuaba wei na ɔyɛ bonini fe bebree na asapa no kɔ da bi yɛ nyankopɔn nnipa no ɛbɔ ɔpaeɛ no na hwɛ awurade bie n'ani ɛne ɔhunu abɔfoɔ a akyɛdeɛ ɛkura mo nsɛm a ɔmode kyɛ nkurɔfoɔ ɛwɔ nhyiamu no ase na ɛna ɔte sɛ ɔbɔfoɔ bi bɔɔ ne din sɛ asomasi wɔn ɛna ɔte sɛ minio na ne nsa ɛka n'akyɛdeɛ na afei bonini no na wieyɛ ano no anadwe megye sɛ nyankopɔn tumi nyankopɔn anim kae ɛwɔ ha berɛ nyankopɔn nipa a ɔyɛ hɔhoɔ a ɔbɛserɛ wɔ ha no ɔwɔ ha na ɛne ɔbɛgyina ha ɛbɛka sɛ pa no a wabrabɔ ɛnyɛ sɛ deɛ ɔteɛ bio wabrabɔ abakɔsɛm ɛbɛsesa abɛyɛ papa ɛwɔ yesu din nim nyame nhyira wo bere a w'ani da kwan no